Pine Hill Health Fair Nani Ato June 26th go yos kaso shats a da tho tharajit do le Pine Hill School Multi-Purpose kin sa ajit do le sa ne ko sa

Nihenar al kedice eyanda inish neveya ishashile na kitra dako akon eyanthe na yoshkash akoyat eh abendole.

ki aliagi shtin da inish gibi ge it intoko e apet ako ne di lat ni zati no stanti no sa ado e azdi price gechin give aliadi company

Coach il bila trahajan flower dag ejdit lehkoda nila ako hashit eshi ben anishe ayut ego ea bidishnel nacho hatsis at egi e ben nacho kut o ea benjil nishto lehin le dag eko da nila ako saho ea di eo taho do wol go at e ako jo koi ado lenzil basigid a hanan ado lehla ako dishi ea da Sat anne in the halzad or the hat on ledge ill, Danish go hot o ea yen darnish go at echo. Ado tobi dan linigi, sa ajado dan darza do da tosagoda adalia. Ado and dan din jonagon le placid the hat ego. Aja ed ea begin that did this go hot o ea adalia, besta sa hat o.